0: Mede abuo na guho no mu e ma eye cash etimi e fa so e ko na aba na enya de se anwode bi e fa da ewo mu se e fiti na e ko no e benefo ntu wa no mo a enye de se osu me e chi no e wet ma se ajuda gu mu e ma no asa e ne no e na e bo pinchen eye aba ka se ne onu wa sentiment bo ura si Jacobu ne bu san se se na ko se se ti ya ne ya ko no na na e no se se no bridge no what the year can say contractors ba ho nya me eya to ma ochna na ezidie no be o modin ezidie nya e be gu ho no mo na construction etimi extra there no ne bi sa no se e be di be se no so won die se di akwa agent maintenance na die at least best ma akoso bi e be 3 months am die no mo timari le bridge no na o mo twa na mo no on the complex insurance the after baby se de ba ya ono be timi asset construction no na omo etimi aye efi ho no mo de ne die yi na ye gina so na ya se se de omo ka no mo de o se ebe yo yo na se ebe koso a na ari ti na aye enu ko sem ti an se bridge no ada ho be se ntio ni ensan ni na wono mo ntimi ti ho na mo bi an pe na no kuma sibri a ade na etete ri ni na se na wono ba ada be ye na ye no ku kwa no so be di ho no mo the rosin
1: Dano Bridge ebu ye na ehwa mane bo ana omuno asamoa wode abraye ewiye
2: yo Ausia Municipal Chief Executive Officer Obuasi East Honorable William Kofi Ajowu ena we chansem trofo nhyemu editun sem trofo ni mse eja media kwentebu de me pepao enti asmc mi baye ebe safini on niema maye ye na mechiremu we share health niema ye ni education niema ye ni economy niema ye ni afi bambo on akwan ni ade transport the mc maye ye ni enti na my friends sem trofo a me di air to many mu no enti mc kakra
3: Akotaboya dia ehia kasipa. So here your local government and I said their decentralization now your practice now. Always be ano. E dey tin regional level omuni budget omunu atimi ye mputu adwuma. Nnya ye say ye dey amabuo no e ba from. Me am make sure say ye be ma eye timamfo no and I said mensimfo no. Ebenya eye gidie wo mu say ampa omuso aye involve and I said o ma participate for one particular or